0: Are you coming in or what?
1: Dahil na tu kuwarpa lagi ang makarena,